Mga kaibigan, dito sa kantang ito ni Danny Stras, Bangong Pilipinas, nababagay po ito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Sana po pakinggan nyo ang lyrics na to at talagang nababagay po ito sa ating mga Pilipino saan man po kayo naroroon. Bangon Pilipinas ni Danny Stras.

0: mga tawag nito, lahat ng organization dito sa city. In this coming Saturday,
1: meron
0: ang
1: ba?
0: ASAP nandito na.
1: Oh.
0: Alam mo ba, yung ano, sa TikTok building, sa city.
1: Oh.
0: Yeah, all the Filipino actors and actresses, singers.
1: Parang nakita ko si Martin Rivera.
0: Yes, yesterday they start arriving for this coming Saturday. Kaya kung kayo ay nakabili na ng ticket or ano, mayroon pa atang ticket but you have to go direct sa ticketing daw.
1: Mm-hmm.
0: Ayun, sabi ni Tita. Hindi ako pupunta but I was planning.
1: Saan yun? Saan gagawin?
0: TikTok so, building in Sydney.
2: Sydney Entertainment Center.
0: The previous entertainment, I think international, ano ba yun yung TikTok building?
1: TikTok.
0: Yes. Yeah, they TikTok made it ngayon, TikTok building.
2: Ang pangalan ngayon niyan ay TikTok.
0: Okay.
2: Yeah, TikTok International Center.
0: Yeah, okay. Mm-hmm.
2: Kaya dyan maraming nagtitiktok
1: dyan. Siguro binili ng TikTok yan.
2: Oh, binili nga ng TikTok.
0: Maari. Binili kasi tawag nito, that's what it's called. It's TikTok building.
2: Binili nila yan.
0: Kung gusto nyo raw, bumili ng ticket, half price na.
2: Oh, wow.
0: Yes, yung 380, I think. Asan na ba yung telepono kong isa?
1: Mahal pala yun.
0: I think, I don't know, kasi sabi yung pinakamaganda, the platinum, I think, is 180. I think ito, because I know Tita Pet Juan, ang kanyang napanalunan is 228 daw yung halaga ng ticket na yon. Pero ngayon, half price na lang. Kaya kung gusto nyong manood ng lahat ng mga artista ata ng ABS-CBN at saka singers, di ba? Ay nandito, hindi ko alam kung si Martin Rivera, I think arrived yesterday.
1: Ko na siya sa Facebook.
0: Sa Facebook.
1: Oo.
0: Okay. So maganda sana na isa man lang sa kanila maging guest natin.
1: Si ano yata ang nag-ano niya, si nakita ko siya sa kasama niya si Paula Llorendo sa Facebook.
0: Okay.
1: I think siya nag-advertise siguro.
0: Hindi ko alam kasi tawag nito baka kasi sponsor yung kanyang ano ba yon, yung company na yung pagpapadala ng pera. Sa palagay ko kaya yon tawag nito. Gusto ko lang mag-hello kay Angelita Makatumbas Garcia. Alam kong kagabi ay nanood din siya sa ating yung ating mga live streamers diyan. Pasensya na kung hindi ko kayo na nababati dahil minsan marami tayong napapag-usapan at namimiss natin yung nabatiin sila. But I know, itong batang to, alam ko siya Pilipinas, maaring sa Samar or Manila. So ayan mga kaibigan. So mamaya mag-uusap tayo tungkol sa mga nangyayari sa ating bansa, sa Pilipinas. Yung babasahin nating news, pwede nating pag-usapan. At kanina, Vince Reggae ang kumanta ng I think something to do with Between. Yung mga istorya ng mga kanta ni Vince Reggae, it's about all everyday lives na nangyayari sa ating buhay. At napakagandang pakinggan yung mga kanta niya kasi may mga aral sa buhay.
1: Oo.
0: Yung isang favorite ko talaga. Kaya ko na ano yan si Vince because yung kanta niyang matang mapanghusga.
1: Mm-mm.
0: At noon ko talaga na ano na pinakinggan ko ng mabuti yung kanta niya. And since then, lahat ng kanta ni Vince, I think nung makita ko doon sa iTunes 21, binili natin lahat yun. Pinabili ko sa dito sa ating istasyon dahil lahat puro may aral.
1: Mm-mm-mm.
0: And Vince, sabi ko nga, si Vince ay isang I think he's parang rocker at saka reggae singer sa Pilipinas doon sa probinsya pero nasa Cebu. I know last time I was talking to him on Messenger kasi naging friend ko siya because of his song.
1: Uh-oh.
0: Sabi ko, i-play ko yung song mo dito sa Sydney and I'm hoping na one day si Vince Reggae ay makakasama.

0: karating maging dito bisita, sa Sydney. Sana maano natin, maimbita natin. And it will happen. Oo. With God's will, everything is possible, di ba?
1: Oo naman. So,
0: magpatugtog, yes, magpatugtog ulit tayo. I think this one, yung susunod nating kanta ng Dahil sa Pag-ibig ni Anthony Castillo. Kasi, yung patugtugin muna natin.

kaibigan dito sa kantang ito ni Moira De La Torre, Paubaya. Sana ay ang ibig sabihin ng paubaya, I would say, is kung kayo ay nagmahal at kayo ay iniwanan, ipaubaya nyo na lang sa may kapal na sana makahanap kayo ng mas maganda pa, di ba? Ng mas nararapat para sa iyo. Yan po, I would say, ang ibig sabihin ng paubaya.

0: ibon na espasyo.
1: Dito sa malayo kama ni GR Crown Cat Cyclone Inyang Wheezy, sana magustuhan niyo po ito. At kung kanino man ito naka dapat, kung kanino man po ito nararapat, ay para sa iyo to.

0: 90.5, all the way from the 70s, 80s, 90s and today.
1: The 2026 Census is coming this August. The Census helps build a picture of Australia, showing how communities are growing and changing, so services and support can be planned for the future. On Tuesday, 11th of August, 2026, everyone in Australia will be counted. This includes citizens, permanent residents, international students, temporary visa holders, and visitors. In the coming weeks, your household will receive instructions on how to take part, either online, on a paper form, or with help if you need it. Support is available in different languages, and help is offered online and by phone. You can also encourage and support your family and community to be prepared. The 2026 Census. Every answer matters. Find out more at www.census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
2: Are you considering selling your property hassle-free? Property Services Agency is here for you. Their unbeatable sales commission starts from just 1%. Enjoy the perks with a free video, photos, a floor plan, signage, plus your property listed on major sites for free for any sales listings. For stress-free property management, they've got you covered. They offer free photos and listings on major sites as your property deserves the best. Be trouble-free and contact them today. PropertyServicesAgency.com.au. Station sponsor.
3: Okay, mga kaibigan, mayroon tayong babasahin dito na ibinigay sa akin ni Terry. So Terry, mamaya ay babasahin ko muna tapos aanuhin natin ito. Nasa English nga lang pero pwede nating Itagalog mamaya. 15 golden rules for a better life. Stay strong but always treat others with respect. Be caring but don't let others take your kindness for granted. Stand up for yourself without putting others down. Stay humble while believing in your abilities. Take pride in your achievement without becoming arrogant. Trust yourself, but think before you act. Diba? Ang ganda.
4: Not nice.
3: So, yung una, stay strong, maging malakas ka, but always treat others with respect.
4: Yes.
3: Lagi mong igagalang ang bawat isa. Diba? No matter what, huwag kang titingin. Alam mo, may mga tao dyan na tumitingin sa standard ng buhay ng, alam mo, halimbawa, makikipagkaibigan ka lang because alam mo itong tao na to na may ibibigay sa yung maganda. Hindi tama yun. Mm-hmm. Alam mo, lahat ng tao sa daan, tawanan nyo no matter what. You know, I mean, ngumiti. Hindi, I mean, hindi, iba pa lang yung words kasi Bisaya ako. Okay. Wag maging, maging friendly, in smile. Kasi, alam mo, pag naglalakad ako sa Dunside, kaya nga tinawag ako ng Queen of Dunside. Kasi lahat ng, pag pumupunta ako sa post office, lahat ng mga nasa salubong ko, ngumingiti ako sa kanila at talagang kinakausap ko. If people just sit down on the tabi ng ano, ay nako, kinakausap ko yung mga yan. Kaya sana huwag kayong titingin sa postura ng tao na akala mo porque ako. Tingnan mo, akala nyo siguro ako ay mayaman or what, hindi po ako. Ako ay isang nanay lamang na binubuhay yung, I mean hindi na, kasi malalaki na yung mga anak ko. Kaya,
4: ikaw naman binubuhay naman nila ngayon.
3: Yes, ako naman ang inaano nila ngayon. Binubuhay, sabi nitong kasama ko dito. Itong number two, be caring. Ayan, but don't let others take your kindness. Ayan, maging mapagmahal kayo, di ba?
4: Oo.
3: Di ba?
4: Huwag ka lang abusuhin ng iba.
3: Huwag ka lang, yes. Uh-oh. Yes, totoo yan. Yep. Huwag kayong maging
4: magkapaabuso.
3: Yes, wag naman sobra kasi alam mo, minsan yung iba dahil sa iyong kabaitan, inaabuso ka nila. Yeah. Wag yun, okay? Mm-mm-mm. Stand up for yourself without putting others down. Yun yung sinabi ko earlier. Di ba?
4: Oo.
3: You need to stand up for yourself. Mahalin mo ang sarili mo.
4: Mm-mm-mm.
3: And but don't put people down, okay?
4: Yes.
3: Itong pinakagusto ko, stay humble while believing in your abilities.
5: Yeah.
3: 'Di ba? Totoo 'yan. Huwag kayong may mga ano diyan. May mga taong porky sila ay mga sabi ko nga. Lagi ko 'to sinasabi. Hindi ako tapos ng uni, okay? Hindi ako nakapagtapos ng university sa Pilipinas.
4: Oo.
3: Isang taon lang ang natapos ko doon sa UST, okay? Kaya even though iniimbita ako ng mga taga UST, sabi ko, sorry, hindi ako nagtapos sa university ninyo, 1 year lang. Pero iniimbita pa rin nila ako.
4: Oh, God gave you your ability and you.
3: So, kahit naman hindi ako nakapagtapos, ang pinag-aralan ko naman dito sa Australia ay napakarami. At sa palagay ko, kung pinagsama-sama ko yun, ay more than pa sa mga natapos ng iba doon sa Pilipinas.
4: Kasi mahilig tayo mag-aral.
3: Hindi. Mahilig talaga ako mag-aral. Kaya yun ang favorite ko. Kahit ano pinag-aaralan ko dito.
4: Yep.
3: Pasensya na po kasi totoo po yan. Hindi ako tapos ng university. But I know there was one time pinagtawanan ako. So, okay lang yon. Kung sino man yon, bahala na ang Panginoon sa inyo. Kasi hindi nga ako tapos. Yung salita ko minsan, Bisaya. And, you know, di ba, yung mga Bisaya, matitigas magsalita. Kaya kung kayo ay may mga kaibigan na Bisaya, huwag nyo silang pagtawanan because that's how we are.
4: Ayan. Na misinterpret.
3: Di ba, na misinterpret.
4: Yes.
3: Tapos ito, maganda itong isa. Take pride in your achievement without becoming arrogant. Ikaw, ano ang Tagalog diyan, Cherry?
4: Yung ano,
3: ikaw.
4: Parang arrogant ka, parang mayabang, masyado kang mataas magsalita,
6: be humble.
4: Parang,
3: ganun. Take pride, maging yung mga achievement mo.
4: Mm-mm.
3: Maging parang be happy of what you
4: achieve.
3: Parang ganun.
4: Yeah,
3: pero huwag kang maging arrogante. Ayun.
4: Parang huwag mong sabihin you're the best.
3: Yes, tama. Huwag mong sabihin na mas marunong ako sa iyo.
4: Yes.
3: Ikaw hindi ka. Ano ka lang taga ano ka lang diyan, iismulin mo yung tao, yun nga. Yung hindi nakapagtapos ng university, huwag niyong iismulin kasi one day, you never know, that person will rise up like an eagle. Galing
4: you never know.
6: Kaya ni Bill Gates.
3: Yes.
6: Only high school graduate.
3: See, tingnan mo. Tingnan mo naman.
4: Nakakuha lang siya ng idea.
3: Yes.
4: Kakuha lang siya ng idea,
3: tungkol sa mga computer. At saka ginawa niya yun sa garahe muna, di ba? Ito naman, yung number 8. Speak honestly with kindness and empathy. Yan, totoo yan. Yeah. Lagi kang, pag nagsasalita ka,
4: be gentle.
3: Yes.
4: With your
3: maging
4: words.
3: Maging mabait ka sa iyong mga pananalita. At maging mag-empathize ka ba sa mga tao? Parang iano mo yung sarili mo, kung ano
4: flip mo yung iba.
6: Hindi, ibig sabihin na kung gagawin ito sa akin, ano ba ang resulta na sa ginagawa ko na hindi babalik sa akin?
3: Yung empathy, yung parang magkaroon ka ng awa
4: sa kapwa,
3: diba,
4: mo.
3: Sa kapwa mo. Yes.
4: Yep.
3: Build self-discipline without becoming inflexible. Ayan. Build self-discipline. Magkaroon ka ng disiplina. Sa sarili mo. Without becoming inflexible. Ano yung
4: inflexible, yung parang tawag din,
6: hindi ka nagpapaano sa mga advice na
4: hindi
6: iba.
4: Ka nag ang tawag diyan,
3: mamaya iano natin kasi mas malalim ang ibig. Gusto ko to, number 10. Dream big but don't let ambition control your life. Totoo yan. Alam mo, pag ikaw ay nagplano, mag yung anuhin mo talaga na you want to achieve, mag dream ka ng mataas, mas mataas pa.
4: Aim high.
3: Oh. Kasi pag yun ay ano,
4: na-achieve mo,
3: kasi talagang magsusumikap ka na ma-achieve mo yan.
4: Work hard.
3: Oh. Ay nawala na uli yung pinag-uusapan natin. Mamaya pag-uusapan natin yan, magpapatugtog naman tayo ng kanta. Oh. Ganyan pala ang magmahal. Kaya kung sino man tong mga pinaalalahanan natin sa mga kanta na to, si Rico J. Puno in Basil Valdez, ganyan pala ang magmahal. Yan mga kaibigan, yan po.
5: Ito yung ginawa namin, binigol yung silang mga mukhang pera. I hope you still remember this one. It's a theme song. Yeah, but Spotlight only.

0: kaibigan, dito po si Piolo Pascual and Sarah Jeronimo. Paano ba ang magmahal? Tayo ay magpapaalam na sa susunod na Miyerkules uli po. Sana subaybayan po ninyo kami dito at pasensya na po sa ating mga live streamers kasi naputol po dalawang beses yung ating live. Kaya sa susunod na linggo po ulit, magpapaalam na po tayo. So ikaw ano, magpaalam ka nga sandali. Sandali.
1: Hanggang paalam na po sa inyo hanggang sa susunod pong linggo sa Miyerkules, sana po ay subaybayan.
2: Ibayag niyo po kami. Maraming salamat po dito sa 90.5 Alive Pinoy ako. Bye-bye!
0: Ikaw ano, magpaalam ka.
3: Bye.
0: Okay. So ayan mga kaibigan, sa susunod pong linggo, dito po tayo, pagpapatuloy natin itong kantang ito.